yote anafanya kazi ili apate. Halo, zibe ni njia sio riziki. Mambo hayo, yani nasikia raha, natamani nianze kusoma meseji zenu. Niliwamisi jamani, niliwamisi pia kama nyinyi mlivyonimisi jamani.